0: Kabar gyangdu shane, nyamdu digi gi tsobar rö.
1: Yungu yu, tirin chumadu gongyu yin, tsuchu dela kam yang sang.
2: Balada amla nigi ditanlu tona chibar gui ti dongchi, nganchu puna nigi xeba to, nyenpa danlu yu, konzor lege gui gui gingki, nganchu nirishin kui nigi ditangki, tsua rö danla da gui, ka to gui ni gamso.
3: Ezi, pomo di kar chebje, ko lonchu ubaja.
2: Balada amla ge gyungyung haja yakunasya, nga ang tangbo damsi.

0: rangay ngā shen tui ma chaya kyum zin, nye shi nye shi nsu. Ki si samshi thangko yubay kiwa ji yina, ten ten chotab kheb shi yagri, ngā nang shen jeji chi lung ten bi yina, nye zui di tsab jir jir zhu ri. Ngā bukwi na wa do siya di rib ri.
1: Nye ten na chotab kheb chay shen yao mi du. Ki ji yun na te ga shen na yao shu ri xia. Ka yin sin na rang, Kirka du da ga wu bish du. Dinze sunza nye rang gab cheb yin. Tanto xii gu jam chen na dili yag yun ba. Kab zui gem na zidung lu gyu chik ri.
0: Che zang, rang lung lung bar ba.
1: Ma xin ne, nga ra nye lino bish ba.
0: Xin na dixia. Nga ra nong zui yu, nek si dide gyu gyu ya ma ri.
1: Miksei kem na yao yo ri. Kante che ne, pe chi nga gabi yu bai bang da chung ku ri.
0: Pe chi ma ri, rang la ning kong yu bai ding ne gabi yu. Nye ka san zang gabi chung e. Yem shi kyo da. Na di xia, di xia.
1: Zhi su nga lo zhu yi.
0: Tanda nga mre xia.
1: Nga zhu yi.
0: Mwne zhu nye yi bai.

0: yang chen zhe le zui gan jia tu zui le su. Ge rong wo le da bu ri.
1: Ta me yong ma ri. Ke qi xu di, ge rong ge bu yong qi wo ri.

0: Rangshuda, achala di dhulo di dhera chikun. Wajib dhunja kye pomerani maari. Chungsu tuyun dhura chikachi.
1: Rangka tamtaka achala asma pyush. Mizu lo chepo marishja. Garo di dhe shiwebdi, mizu jendashi. Rangma dhe na dhuri chetu.
0: Rangge che na kuni garo riduwe. Nye den drapkyo na minu.
1: Dende garo shi, mi dada ni hakuhi. Tengi bolo kibdi, jisho di morale dhe desu.
0: Duksta di ngata vibe suroshdu.
1: Mi zui dahe di cha chui polo shi, ra sam dahe mang zha mendo we.
0: Ozi, ran shui da, chu xo di lek jik jo chi nye din zhe me zho.
1: A, lek jik jo e?
0: Ong, po nyam tu be lok chu chi mo wachi da, mui yu be a cha la ji nyam to de du, pian chun gui gu gong ri chi wo ri.
1: Ong, din zhe zha mendo.
0: Ran ge chu xo di gang be gang ge, chong da me be lu zhe hong go tu to mo zhu ge, zem bilin le zong ya tse yo ri, mi du chi nil hak zir da.
1: Rangge tanda kide yuwe chakche tuwe di Dawa kashe shi chunchu cheche nyungyo mashwe
2: Cha chui bolu kibse na kyapa chiri shimbu jo ri Sokcha wame sungyo sunza chilo sunya da jing mari chua shi da Nya karo da bolu kibro chiba yaji a
1: Yaji a
2: Yaji a ja

0: kye chen ribe?
1: Ma ri, pa la kong, sirtang le chib si ri. Nga lup shun chu tu, kuna ni kaka nam ri. Ri de nga zo kimsa chik mi ri. Nga ju buta yung mi so kyo nam ri. Ya ge kung san kub la, pa la ge nga guang si le, am la sar kye ri. La pa cao cho yu tu, yang pa la kong ge guang si le, nga su kwa pi ri. Je le, nye am la ge garo si tse nang xia, le ro ri. Kuna ni sim chu kap cho te le, da wo mo tun zang, Nye pa la la xie pa juan zhe dung nye zheng ki pa la kong sun da xue zhe la to kha pa ka xe neng ki.
0: A le, qe na ku na ni zi dung yao xe la yu bri.
1: Wang di pen zui ga bu yu la kun zin yu xe ya dhri.
0: Nye ki zhu hua qim zhe? Ya,

rung rung kham che me dum zha che xue yi suo zha ti zui ngam ngam zi zi che xin yin ta da gu ni ne si xie ba ti ni si bei me lo ge li qian ba zhe dian bei suo zha xie ba ti shi

che kienpo yu. Te na, lang nom ta, dang zhe, zhe lu so chukwa nang shu du, bebe ri na, nui zi pong yu. Yama sun ki, cher gui nang zeb tu, beri, shibgil pa, cho de chi chi. Yine ya, cho we nga gong la, dor gyun chibu po be gen ki, beri ki chang boro shuk chibu cha yu. Ter dien, beri ki gyun mu tu sing tu je, man zui te chune kur yu la, song kip chibu. Te ya, nam shi gyu do ki, Todo ngagona tyeonbe pujuru nyusela berigi komjo chebe chele gewe pejuru ki sanje the ngwese chungchung thukyo wasi berini ngazu chodoi chise kega marala kegan shindu chewe ngazu beri tha jwa thamsap yebe kegan puryula songyap khane chege tera chese tera motu gebe yongto Chala yonsu sanwe kika malala nawe ngurindi mutu yuti nyamshu chagweba mew kalakwe. Sokja tenta chingni zamlingi sajwa khanse bangza tkhan na guidu cho ching. Dumsu degongi sokja tizuni lendu la keba shatashi. Khonsu ngunya laze pyudu chungshin. Bangza tkhan medo dumre nangki lamarawa zotishi. Konzuni, donbu di xinshi. Zemli shiboro, donbu di xin halam rik nyedong ha yueba tanga. Donbu di xin ni, jagwe chigen ki ngobashi yindu. Teda ge domge nguen mi chibara. Medo tanga, loma yinkhu che ne, gup tang dunde jagwe chigyo. Donbu di zin ki, lundo zhamin na zo che toba ma zi, tadong di zi ki su la zhabu si dian. Khe chue tie go ne, ming ti dara tog shi. Donbu di zin ni, chue shu che le bie se cu gen si shi. Donbu di zin ki, ngun sun chi du, ngang ju rin gui gu gu gu xin dian. Kwan zi, me do ki kanto xin le mu che ne, 토순 부자 매배 응응을 쳐라 하루의 지리회 너무 디젠기 수비에 응응을 기 늘어 종료 마주의 지지 콘주니 매도 세비 응응제라 젠데 제외 응응부터 시작

ཁྱི Kyurup chega zang ring, zemlin shibu nya zinthe chagwe changbora de mi parawwe. Nya gangye ma tanga, nangye seri yungo la shugen zibjian tibshinbe. Tidang tuyutsung, gya zui bazooge gya guzu rigi soja zui chodyo chukon la dorgyon zibjian suyobe. Gya zui gengwe la neba jengki zi yuru ngwe zi tanga jirri jimeo keng. Masi kusu rui ki soja tsu kanka kengi ngang guigwe ta nebu che chona ya. Te nange mambu shik churu chakdeo dengtu se tsu kubo ma se, te jing churu chakdeo gipso na dengku. Namsi gyudo ki chuze par chenpa le, gya zun nange churu chakdeo ya chen yung du chen yu. Wengya, churu chakdeo ni gya zun nange kika ma la ke chenpa si yinbe. Churu chado la sungyap chigin shi. Tidara ma che na, gya zui gengwe changle deba shik densa chasa meba ra kutu. Gawe ba shi la, taji zi min sa jo kaadu gya zui gengam lar zui le wui bewe gangi la. Churu chado yo changboro lar zui yong chi, lara ya suju zangzai chi shi kere. Dini, kusu rigi soja cui be gya zui gengwe yudu jo la sungyap chebe cha jo kejin shi shi. Kusu rigi soja ni, se kolei dengi kumzhu nipa che li shui ki genwe rishi inbe. Tida chodoy chi se nga gong la sungyap chiji, mi rigi gya zui kuryu la dola tebe jiongen chen yung du dong gu. Teya, mi rigi shi cha se abu rigi zadan ta. Yorub tangwe so gamze kuy ka ta. Zemlin sajo ka ki gya zu kandu ina ya. Jigbu chewe ngaba kaji chodyo chishin hiyo. Khonzi, mingsi ki zenyu shila tenne, lemon dra chabu che di pa ryoboro korme chorme ngang jebuyo chishin hiyo. Khonzo ni, zuje zhuebe zeda la zeda chewe ngaba di hiyo.

0: kabar jang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: mi chang men ni rang su su di tang ki gen ku wa ang tang bu di yin ta qian ne kang zhe qian ne ren yi ge di tang la gen song qi gui sam nan gun ki cuo wei chu xiang ge nang dun ka mi ba du zhu tu ba gui la ge yang si zhu wa dao du ke long ku ge yong wa qi ba ka de ge ba ji tu zhu ba Missing down the jitty go, Pada with some joba. Lotang, hubji go, kaki buba. The dangi toe du lam gung kung chiba. Tuju nyoko yungu, tonang chiba. Sadung the julam yaba. Luzia when some zewa. Tianri zu dula, zisung shua. Tama boa tang, chara la chuchiba. The tang minbe julam torwa. Simbe kirsu yaba. Jizuo ge chowe gong zhi ya ba. Ke si ke rang gen su le gong tang, jizuo pen di le gong. Lop zha, men kang, ke le qi zhe, zhu gi se qi. Chong zhi tang, chong zhi qi mu so, zuo ne kui gong tang, le gong di le dun ba yin qi. Nin da ni ba du di tang da zhe qi gui. Ke si cao wa ge ba tang, lo ya ba, yu shu mi ba. Mi gong na wa so ge ne da yu qi, tu do du men ju qi gui. Kang bian nan ge ku yu la nian da ge gong qin ne long ku du qi ba ji bie ji qie dang ji gu la zang zhe tu xi ya bu qi ba ji bie ku gong ge ku yu zang zhe gun kong qi ba zuo ne ku kong su gui ne ge le zhu ji qie dang ji gu ji jiao qi ba mi ge ge chu ding la tu nan qi ba he zhi ge ba am luo ge ge zang shuo kam la bie chu mi kan na ge gu Lo sung yin ki ngun go kub gyum mi bi zim chi yu bi mi tso ki. Dok sar lo che ki ngun go kub gyub gyul kuy mu chi gu. Kak bar tu, gen gun cu ren gun ang gyu rim yong gi ngun go kub gyub batang. Gwa ne tar we min kub gyub gu. Rang ngun guk sung la shuk gyub gu. Rang xian ni gar pen la di tang yong tup.

0: nang ta mdwa.
1: Hey. Nga bi ya dang chu.
2: Kasi, hoje. Mora nang ka ro de ba. Kasang one, nga su shibish ni e zwa. Che sa che. Mo de ge bu shu.

chong me kyo zhe tab ju yong su zo ba bie xin ye. Dian yang chong me zhe yur ki gyu la dian ne zhe zhe chik ye. Kwan zhe dang we che zhen gyu, me su garo we che zhen dong tuk ki ba ni. Berna, nga da nyam du xio che ba ta, se li cue wa zhen zhe wa ra par gui che ba da ba shi. Ma xie chong me le ba ha zhang ki chung chung yi na ya, kyo zhe ba te jeng zhong ha zhang zo bo ro kyu ki ye. Khunzu nyamdu chozan sosa le shu di dengi che ne, nyamdu nian tuan tak ju chik ki. Chong me le tuan ji la, lo jik tuan chi ba ta. Chang zai ma o we, kyu zu qian bu xin yin cik, ti dup shu la nang zhung dong dup che wa shi. Chong ma ni, lo gara sem gara ki song cha xin yin bi, khunzu rang so la tu ya, rang ki kyu zu ro song gip chi ki. Chong mei kyu zui wara seri ta timi ki nungung choje chunggab zaza ki merzi yami. Kwan zui so kya ba ta yi suan ki gyu ta ni haru gu sui ki gyu. Terdien, chong mei kyu zui zawo qi shui ni kyu zui xian yi.

0: Rangi, Morangi nesu de kala kiji, nyesa kibin linga yomcha. Chena Morangi lakba yuebe nyenlam di zizhui ma chebe gyanlin che tubdugwe.
1: Nye, tatsu ish diyecho. Piyaji, nubadi nye diyanshi tunggiri.
0: Chiga, Rangi tunda di ngune jubtubi ina ngui kasi goyi ne lebyanshishi.
1: Nga ngui mo, nga chimzu sonzang, chimli gebe liyaga chimwari. Gwamei tsumi ngui nye tewe lingme.
0: Chena rang kharchi ziyu.
1: Tinzheji, di ngan zu chimzu le tiong kangi chichagi jesi yin, kirangi sisi nanda. Kisi kirangi ngan zu yichi nanggu yu na, nye zhi wa la, qin ju wan zang cokbe chimlu le tiong changma ngan zu yi dao ge gen ki yin.
0: Hose, rangi mi kyan di rin se duwa. Yine, tuan da di, nye ta chung me zang nga sen pendo yo ma shi.
1: Nye shing yu, tuan da di lin zin jin nung gyu gurba. Yine, lin zin jin nung kirang pa la marbe, gong ge mi du ma nam sing marba.
0: Nga zi na ge lao wan ge, ne su din zhe ge che du, rada nyo son shing ma shi. Zeng su da, nga le nying nye yor da. Che za, nga sen gal chu bi yine, su su, Satune ge sing ma re. Rang nga da la san nam da che ge xin ye yi ne, cha ge nyung dong da, nye rang ngui mang si zhe wo.
1: Ah, nye kira la guan mi zi mi ngui ling mie xu bing ba.
0: Qian tun da de zhu ka gu da.
1: Ah, zhu de mie bu di. Nye xin ge yu, kira ge ba la ku guan lu gu na gu zhe. Nye yi ne, xin yu ku guan chi tu mie di lian lan ma zhe. Yi ne jik din di to la, zhu mu tu bie, cha wa yu ma zhe, zu bie zun tu yu da. Ya mian nang na ni ge da zui zhi neng ge.